ni jibi fayal ma ko kan ni may mun na mag na mi ngi deug bu mi dekk ci walam boy atanjay may mun na fati mborso mayo applay degat mboy ma dekk ci ngal ngal ma

bay digle won na ngi li ci dess nak sa jom nga def li fi dam digle doora def moy def len xel ci jumaaji ci Touba fete ñal téré kër am di

mo khule je bram fatma daw ras le yendo njojam njojam yendo daw bi ma yendo fa yendo nan aisata ko du samba fatma mo khule je ak jor djrom li ngere yo sa xewre sen bay sa xewro mudum sa xewr fatma ci bu khule je mo jabbi.

ku jawdin la ci ñew pe ma jox ko maram ciam e sin pati baem mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga

simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama ya laer ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lon jay jay jay amadou boy bay ba ilimani maray la

herbe ci pite kuri ngay na ci bakkel ma dem sey ma ci golare ndaw ndey mare ma abdoulay kat ci mer ak ni ci mer ci mer fara jaw ma jaw xor la ti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mama mam sambalam ngi lam bañ ba jaw.

sergaram nyaay mo jur mu leemal ñeen agalaaji lamba doon ñeen ak xajaratu ma dañ ñu ndaa mi cëndal ak asaaju mu ndaay.

tambay melaw na ay wonu mbayey da telati kuyay ma de jaar baye amin tambay melaw na ngeb faati kuyay da yalla faati kuyay kuyay ante jël gire jël ngat ko jaar faati bo pendima may tanale da wala tagal na la kon tanar ay ma de faati bin

mina ko mbayo mi dokto souf bo demé janiou dal nil alhadji malik sen ajaratou ndate sen magna way ser yaram jay mo jur kantom ser gi kantom ser gi mo jur nday amarjang agalaji zambadun jay ajaratou magat ñang nday ma cendar ak awsaaju mu nday ma cendar ge magat ñang nday don boyo ngir belza sin tiket alsaad bu bel ma cul barak daw ajaratou ndate sen na fi sayay toñan amadou marian ser garam jay mo jur kantom ser gi mo

Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Unyai birema jogo ponde ne yai birema jogo. Unyai birema jogo ponde ne yai birema jogo. Samba ya amgoni aktara ne awali. La garan kodab birai mandungu wal jojo kurambizan nena ute nyai bomi mudu nyai sambandi la nyai mi chi jam jami nyai uto bomi mudu nyai malvati me nyai mudi darangoi nyai uti bomi mudu nyai malvati me darangoi samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan joy samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan